za imigenzo y'abashebuja irihanga imana yari yarasezeranye ko izori heza gira ikarigwiza ikarihindura ihanga rikomeye ku isi. Imana yari ifise intumbero yo kwerekanira ubugombe bwayo muri iryo hanga n'ubwenge bwayo, kandi yifuza ko abo nyine bazokwama babungabunga itegeko ryayo. Satani rero yakoze ibishoboka byose ngo abagumize mu minyororo y'ubuja gushikaho mu bwenge bwabo batazoba bacibuka imana yabo. Ibyo nibyo byatumye mu gukora ibisa n'ibimenyetso Mose yarahejeje gukorera imbere ya Farawo, Farawo agamika izo si imana. Itubabarire cyane bagenzi, ni murabe kubera ubugumutsi bwa Satani, kubera ko Satani atigeze yemera yuko itegeko ry'Imana ryohabwa agaciro, kubera yuko Satani atigeze yipfuza yuko abana b'Imana, abantu b'Imana, ibiremwa kiremwa muntu cyomenya Imana nk'umuremyi wacu, cyomenya itegeko ry'Imana ko ari itegeko ry'urukundo ry'agaciro. Imana yari irungitse Mose kwa Farawo ikamuha ibimenyetso n'ibitangaza hapfa akorera imbere ya Farawo. Mose ashitse kwa Farawo yarabikoze nk'uko Imana yari yabimubwiye, ariko Farawo akoreshejwe na Satani agamika izosi kubera ko abanyamareba n'abapfumu biwe nabo baraje bakora ibisa n'ibimenyetso n'ibitangaza Mose yakoze. Noneho rero Farawo araheza agamika izosi, ariko bagenzi ibi nta kindi byari bigiye kumushikana ko uretse gutuma icubaro cy'Imana gikomeza kwigaragaza kuri uwo mwami w'intagondwa, kubera yuko yaragiye kubona ibindi bihambaye izina ry'Imana rihabwa icubaro. Kandi kugira ngo icubaro cy'Imana gikomeze kugaragara, Imana yabohoye Abisirayeli ibanje gusambura no guherengeteza ibimana by'abanyegiputa izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Turashobora kubona amajambo dusanga muri Zaburi y'ijana na gatanu umurongo wa 43 gushikana kwa 45. Zaburi ijana na gatanu umurongo wa 43 gushikana kwa 45 hagira ngo akura y'abantu biwe banezerewe abo yatoranije abakurayo baririmba, abaha ibihugu by'abanyamahanga batwara ibyo abanyamahanga bacumukuriye, aho byaba bityo kwari kugira ngo bitondere ibyagezwe byiwe bagendere mu byo yashinze. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, Imana yakuje Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa ukuboko kwayo kw'inkomezi, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Abisirayeli barabohowe bakuwe mu buja, Imana yashaka kubiyegereza ngo ibashire mu gihugu yari yarabateguriye kugira ngo ibatwikirize urukundo rwayo rw'ikirenga rwa kivyeyi. Kuri ibyo byiza byose Imana yari imaze kubakorera, nayo yarabasabye kwisubiriza mu nkoko mu kutagira izindi mana bayibangikanya, yabajanye ku musozi Sinayi iraheza n'akanwa kayo bwite n'ijwi ryayo bwite ibatangariza ibyagezo byayo nk'uko ari icumi. Ariko muri icyo gihe nyene Satani umatereka itegeko ry'Imana n'abamarayika biwe bama bamufasha bariko bariga ingene bazogwisha Isirayeli mu cyaha ngo babajane mu gusenga ibigirwamana, kuko bari bazi neza ko umuntu adashobora kugira iterambere iryo ari ryo ryose mu by'impwemu igihe cyose agisenga ibintu wenyine aruta canke ibyo wenyine yakoze n'intoke ziwe. Satani yari azi ko azobashitse ku ntumbero yiwe niyaramuka ashoboye kwibagiza abantu icubahiro, ububasha n'ubwiza by'Imana yamaho bakabisubiriza ibishushanyo bibajwe. Ibyo bizotuma umuntu yibagira ko yavuye ku Mana kandi ko yaremwe mu ishusho yayo, maze ace bugufi imbere y'ibintu biteye isoni by'ubugesera. Iyi niyo yari intumbero ya Satani bagenzi, ariko Imana ishimwe kuko nubwo byari uko Imana ntabwo yigeze yirengagiza kugarura ikirema muntu ngo icyerekeze mu nzira nziza. Mu byagezwe Imana yatangiye ku musozi Sinayi harimo kimwe kivuga iby'umunsi w'ikiruhuko w'isabato nk'ikimenyetso tuzokwama twibukira ko k'Imana ariyo muremyi wacu kandi
ko ariyo yaremye ijuru n'isi kandi ko ariyo yatubohoye ikadukura mu buja bw'ibyaha kandi ko ariyo yabohoye abisirayeli ikabakura mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ikiruhuko rero cy'isabato cyatanguranye n'ubuzima butagira icyaha mu murima wa Eden. Mu kugerageza guhindura isabato, Satani yagomba kuzimanganya Imana mu byumviro by'abantu, kuko yari azi neza ko igihe cyose abantu bazoba bakiruhuka isabato batazobura kwibuka igituma baruhuka isabato, ko ari uko yashizweho n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Satani rero yarazi neza ko niyashoboza abantu gukengera no kuzirura isabato azoba abashikanye kukugururira urugi amabi yose imitima yononekaye ishobora kwiyumvira. Bagenzi, murabe ikintu giteye ubwoba. Uyu munsi abantu barakengera isabato bakagira ngo ntacyo biricyo. Uyu munsi abantu barubahiriza umunsi utari isabato, umunsi wa mbere dimanche, cyangwa bakubahiriza indi minsi mu kibanza cy'isabato bakiyumvira ngo ntangorane biteje. Bamwe uyu munsi bashitse aho bivugira ngo umunsi ngo ntacyo twaye, ngo umunsi wafata wari wo wose ngo ntacyo bitwaye. Ariko bagenzi, mumenye neza ko ikibazo mubazwa ari cya kindi, ni kimwe kigira kiti wewe uri mu ruhande uruhe, mbega woba wubaha itegeko ry'Imana canke urarikengera? Umenye ko igihe cyose uruhuka isabato uburi kutangaza ku mugaragaro ko wemera Imana umuremyi w'ijuru n'isi, kandi ko wemera ko ariyo mwami n'umucunguzi wawe, kandi kuyizera nk'Imana yawe koko. Kandi umenye ko igihe cyose uzoba utaruhuka isabato, umenye ko uzoba uri kutangaza ku mugaragaro ko utemera Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Mu gihe rero utemera Imana umuremyi w'ijuru n'isi, bisigura yuko hazaba hari ikindi kintu wemera, hazaba hari ikindi kintu wumvira. Imana rero yaduhaye isabato kugira ngo itubere ikimenyetso tuzokwame tuyiruhuka, hanyuma kandi mu kwiruhuka tuzokwame twibuka tugaragaza dushinga intahe yuko Imana ariyo muremyi wacu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, mwazindukanye natwe muri iki gitondo, uyu munsi ndabaha igipimo, ndabaha umunzani wo gupima imitima yanyu muri kano gatondo, kugira ngo umwe wese amenye uruhande yobaherereyemo. Dawidi yaravuze amajambo akomeye muri Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda uhereye ku murongo w'ijana na mirongo ibiri n'indwi n'uw'ijana na mirongo ibiri n'umunani, aho yavuze ati: nicyo gituma nkunda amabwirizwa yawe nkayarutisha izahabu, mbere naho yoba izahabu iramuye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, namba hari ikintu gikundwa hano ku isi abantu baha agaciro, ni izahabu. Kandi izahabu itari mu bucafu, izahabu yakuwe mu inkamba. Dawidi ati: amabwirizwa yawe ndayakunda nkayarutisha izahabu, mbere izahabu naho yoba izahabu iramuye. Nicyo gituma niyumvira yuko amategeko washinze yose atunganye, kandi nanka inzira yose ibinyoma. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amategeko y'Imana yose aratunganye. None Dawidi ko yanezerwa n'amabwirizwa y'Imana, weho bite? Wewe muri aka gatondo bite? Uwo niwe munzane. Mbega wewe uri mu ruhande uruhe? Wowe unezerwa n'amategeko y'Imana canke nawe yankurunuka? Bagenzi, mwazindukanye natwe muri iki gitondo, icyo mumenya ni uko naho benshi usanga bakurikira inzira y'umwansi mu guhonyanga no kwanka itegeko ry'Imana, hari cyariho umugwi muto w'abizigirwa, abo batigeze bahemukira Imana, baharaniye na ntajyo kubahiriza itegeko ryayo, baharaniye na ntajyo kuja aho Imana ibatumye hose, baharanira na ntajyo gukora icyo Imana ibategetse cyose. Abo rero bama barira ku murango no mu ijoro bagira bati: harageze kuhoraho agira icyo akora, kuko bahinduye ubusa ibyagezwe byiwe. Nkuko tubibona muri Zaburi ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo ibiri na gatandatu, harageze kuhoraho agira icyo akora kuko bahinduye ubusa ijambo ryiwe. Wewe uyu munsi uri mu ruhe ruhande? Iki nicyo kibazo batswa. Kandi nkaca ndaguhamagarira nyene, umaze kubona uruhande urimo niwasanga utari mu ruhande rwubahiriza itegeko ry'Imana, nca ndagusaba uyu munsi guca bugufi uyindukire, kuko Imana iracateze ibiganza yifuza kukwakira.
mwe mwazindukanye natwe muri iki gitondo kubera yuko umwanya wacu urangiye reka ikiganiro cacu tugirangirize hano saba imana kugira ngo ikore ku mitima yanyu noneho ikuremo impwemo yo kugwanya itegeko ryayo ariko twese duce bugufi imbere y'itegeko ryayo kandi dushirize na Imana hejuru kugira ngo ntitube mu ruhande rwa satani ariko tube mu ruhande rw'Imana nkaba ndabashimiye ko mwaduteze amatwi muri iki gitondo ndabibutsa yuko mwari mwazindukanye n'umuvukanyi wanyu Celestin ngarukiwe nayo ariko imbere yuko dutandukana reka duce bugufi dusenga Imana urakoze Imana kubwa amajambo yawe meza duhejeje kumva reka ndagusabe kuri aba bana bawe bose mwami bahisemo kuvavanana na satani ubakire kandi ubahezagire kandi amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo ntazave ukundi ariko twese nabo tubaragwa bijuru mu izina rya Yesu amen Mwari kumumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteza amatwi

Ubundi nawe yatandikiye ubutumwa agira ati "Miriwe twiriwe ndi Charlotte Nyabiraba kayabaga ku mufasha wanje n'umwana wanje na mama n'abavukanye banje Kurare Intwari za Kristo indirimbo yarimbwe n'Intwari za Kristo Nyabiraba volume ya mbere yataziriwe iby'isi n'amayobera akaryohere mwese kuri radiyo Agakiza n'abanzi ku izina mama Dani Nyabiraba murakoze mama Dani.

Ugojina ya tandiki utumagira ati ya mahoro neza ndi hatugimana kumuhuta akayabago kuri sheri wanje Adela n'abana banje Abia na Samia na Mabukwe na Databukwe na baramwanje bose n'ababyeyi banje bose ati akayabago.

Wari naratandiki utumagira ati ndi mama divine kumuganza mgamu wa omasabo akayabagu kubana banje bose ka na mitera na nitanga ngaho mu Kigazi ati banizagigwe na bene wacu bose.

ubundi nawe yatondekiye ubutumwa agira ati ibitendi n'imari ja Messi w'impembe akayabago keza madamu n'ibibondo byanjye nifurije akayabago w'ababyeyi banjye n'abatuvukana akayabago keza mabukwe na data bukwe bari butega na ba bofre na ba bofre bari ku mikoni na bofre Berize n'umufasha wiwe bari buganda.

Ubundi nayo yatandiki ubutumagira ati amahoro amahoro ndi Ribere nkurikiye murusha nifurije ko yabaga umufasha n'ibibondo mabukwe databukwe na Gaspari n'umuryango wiwe imuramba.

Umunyonyi yatsindikiye ubutumwa agira ati amahoro ndi Revisi kurutemba akayabagu keza ndi nifurije akayabagu papa na mama na ndayi nabagi nibagiye ndamarikirine na mama wade akayabagu keza n'abaronse bose ati akayabagu keza.

hadi agakiza ku isoko yukuri icyo cy'isaha zibiri ziruziye neza, reka rero ndabaha ikaze mu kiganiro twige bibiliya.

0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.
2: Bakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri namwe mwese muri ko muradukurikirana ndongiye kubifuriza kugira umugoroba mwiza ndetse no kugira umugisha aho muherereye mwese abariko baradukurikirana ndetse aho bukeye mwese rero namwe nkomeze kubifuriza kumeregwa neza aho mudukurikira ku isi yose rero Imana ikomeze kubaha umugisha nkuko rero mumaze kuvyumva n'icya kiganiro cyanyu twige Bibiliya. Kuri mikro ni Eric Hakizimana nkuko mumenyereye mu kiganiro twige Bibiliya. Rero imbere yuko tugira ikintu cyose dukora twaba dutanguza isengesho. Rero buri muntu wese ahari ndamusabe kugira ngo ace bugufi dusenga Imana. Mwe Imana mushobora byose turagushimye kuduha amahirwe yo kongera kwiga ijambo ryawe. Heza gira buri muntu wese kera kubikirisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Utubere umugisha, utubere ibyizigiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Chuti bakunzi mwebwe mwese rero mukundi samirizi yanyu murazi ko twamaze gutangura igitabo gishasha cyo turaraba ikigo kivuga ngo ingabire y'ubuhanuzi. Ingabire y'ubuhanuzi nico cigo cyo turaraba muri aya mezi atatu ukwezi kwa gitugutu munyonyo na kigarama na cyane cyane dusozera uyu mwaka. Niyo mpamvu rero ndagutumirira mu byukuri kutaba kure kugira ngo dukomeze kwigira hamwe Bibiliya twumve icyo biri tubwira na cyane cyane uburyo ingabire y'ubuhanuzi Imana yakomeje kuyitanga. Rero inyandiko yitwa turi igicigwa cya kabiri turacyari mu ntango y'igitabo aho icigwa cya kabiri kivuga ngo ihamagarwa ry'umuhanuzi. Ihamagarwa ry'umuhanuzi muri iyi ndwi turiho turi igicigwa kivuga ngo ihamagarwa ry'umuhanuzi aho dufise umurongo wo gufata ku mutwe uboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya gatandatu umurongo w'umunani havuga ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde kandi ninde yotugira maze navuga nti ndi hano bari jewe utuma. Mbega amajambo meza y'ivyizigiro, mbega uburyo mu by'ukuri abasuku b'Imana mu bihe bya mbere bongera kwitaba ijwi n'umuhamagaro w'Imana bakemera ko Imana ibatuma. Mbega bikino gihe turiteguriye kumva ijwi no kuvuga ati abari jewe utuma. Ejo twarabonye icigwa catubwira ngo Aburahamu umurinzi w'isezerano, twarabonye uburyo Aburahamu yahamagawe ari hagati y'abantu batasenga Imana b'abanyamahanga basenga ibigirwamana, ariko tubona ngo Aburahamu yumva ijwi ry'Imana ava muri Uri agenda atazi yaja kubwo kwizera Imana. Tubona ngo mu butama bwiwe Imana yamuronkeje ikibondo yisaziye, ariko tubona ngo yongeye kugerageshwa kugitanga na wagitanga atiziganije maze ahabwa isezerano yuko azoba sekuruza w'amahanga kandi k'amahanga menshi azoherwa.

0: Alo.
1: Dava Keş.
2: Ben. Şuti Navage. Wifuza gukeza Şuti Navage.
1: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri keze Şuti Navage.
0: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
0: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
1: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
0: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo wa 15.

0: abacu rero turiko turabura muri kino gihe tugomba kugira ibyizigira ko gihe cyiza kandi kirashitse tuzosubira kubonana nabo utagitandukana. Ibyizigiro byacu bikwiye gukomeza kuba bishikamye muri Yesu. Alo,
1: ego ni Edward Ngaruti.
0: Edward, kaze kandi mu kiganiro.
1: Ego ndeka muze uyu muhungu ari ngaha afunguye ngaha mu mpimba itose cyasa vuki butara. Nakomeje kuyangana Imana yamubona hama sinamuzigi buzira kazi nawe ndamwumva tinaka nimero kiwe afise.
0: Ego
1: ego turashaka kuronderana duciye ku iradiyo nk'ubuhacu namusigira nimero yanje. Ndumva ko ari karanyumviriza ati ni mubyarawe ndora ntitwaherukana.
0: Ego
1: nitandatu na zitanu itatu na zitatu irindwi n'umunani
0: yego
1: itandatu n'icyenda.
0: Ndagushimire cyane
1: abagize ibibazo bose babandanye bihangana Imana irababona
0: namwe mukomeze kuroranirwa.
1: Sawa.

0: ya wehimana irayaza. Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Ndavugana na Sereus mu bicare inarambuga butumwa y'indora.
0: Ego Sereus, ikaze mu kiganiro, ndabakeje ndabahojeje.
1: Reka mbaze nk'ese umuryango wanjye wose ko miriwe mu bikorwa bitandukanye, Imana ikaba yabikoze, tukaba tugeze muri aya

0: Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Niza kiri ndoka ni bajyana babiri.
0: Yego.
1: Yego dofwa yambre.
0: Nija mari byane ndayiragije.
1: Ah, sawa sawa hama.
0: Yego.
1: Ikandebeje umujyango wa Pascal ahinya mu mberi nyina kama mperereye. Babu tunyina wabo kabisa bisaba tubihangane.
0: Yego.
1: Ama nongere nemeje umujyango nawo bari ahimushishwa. Bere bazomufubeje umujyango yasezerane wihangane murakoze kizajyaheza kera banyumva murakoze.
0: Yego ndagushimire cyane.
1: Sawa sawa.

Ego bakunzi b'ikiganiro tuyitazire ni hano kirangiriye ikiganiro cy'uno munsi ndagukengurukiye naho ubuta ubandanye ubana n'umwami wawe kandi ubandanye utazira imana yawe ikiruta byose izindirimbo ubandanye uririmbira hano ku isi uzigire igikoresho cawe cyo kwa mutazira imana umunsi ku munsi umwanya ku wundi aho uri hose mwari kumwe na Dofi Mbazumutima muri kino kiganiro usenge wakoze mana kubera ko wabanye natwe mwa kino kiganiro rushiriza kubandanya uzigama iyi nsamirizi yawe kandi wongere ubana n'ibindi biganiro biza kubandanya bikurikira mu izina rya Yesu amen wowe ufite ikibazo canke wowe ugomba kunganira inimero ni ya yindi

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Beka, waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayowoga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura cyangwa ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi by'ingirakamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwa mana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere y'uko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe byera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ivyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikorwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye. Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu, bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe, maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose, kandi amazi yorosha amaraso.

Reka turabe uko ushobora gukoresha amazi menshi uyahonyoyemo. Mbega, iyo uhonyoye mu mazi, uba wivuye izihe ndwara. Kuribwa umutwe uhoraho, ibicurane bitera amazuru kuziba, umusonga, iyo uyashizemo umunyu, nukuvuga, ibiyiko bibiri mw'iritiro imwe y'amazi, bishobora kukuvura izi ndwara zikurikira. Indwara ziturira urukoba, kandi bikabuza amaraso kwibumbira hamwe mu ruhago, imvune, eka mbere n'ibindi.

Zimana yacu bavukanyi kandi inshuti z'umusaraba wa Kristo bantu mwese mwumviriza radio agakiza ku isoko y'ukuri mwaba muri mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura canke mu Cankuzo hariya ku ngoma mu Kayigi mu Ruyigi mu Cibitoki n'ahandi eka mbere no hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi abantu mwumviriza radio mwese ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Hano kuri radio turi kumwe na niyo nshuti Adiel Kaduha uwo muriko muraganira ijambo ry'Imana ni pasteur kubw'umuremyi Samson nkaba ndongoye intara mvuga butumwa ya mwaro muri misiyoni y'ubuseruko ya Gitega. Ijambo ry'Imana tuza kwiga uno munsi rishimikiye ku ijambo rivuga ngo kumvira hamwe no kwitatura. Kumvira kwitatura bisenga Imana nyene icubahiro Imana y'ubushobozi mana udukunda kandi ugira neza wewe ubaharengeye kandi ategegwa n'inkozi z'ikibi izina ryawe Yehova nirihabwe icubahiro nonge kugushimira kandi kuko wongeye kumpa uwundi mwanya nk'uyu nkaba ngiye kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe ndakwinginze kuko nsanzwe ndi umunyabyango ubanza mbabarira ibyaha byanje mwami hanyuma ubabarira abo bose baza gukogwa ko n'iri ijambo maze amajambo yose aza kuvugwa akiza imitima ya benshi Yesu wacu niwagaruka twese hamwe zo tujane mu ijoro uku ni kugusenga kwacu nkaba ndabisabye Imana nizera yo kubidukorera kuko byose tubisabye mu izina rya Yesu amen. Nshuti z'Imana yacu bavukanye kandi nshuti z'umusaraba wa Kristo nkuko mpejeje kubivuga tugiye kwigira hamwe ijambo rivuga kumvira no kwitatura. Ijambo rivuga ngo kumvira ni jambo rihambaye mu buzima bwa kiremwa muntu, ni jambo rihambaye ku bato n'abakuze, eka mbere ni jambo ku bwanje mpora nibaza nkiyumvira ko n'amajambo menshi. Imbere yuko mbandanya ku kijanye n'iri jambo kumvira, nashaka turabire ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe nuwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ciwe ca mbere uhereye ku murongo wa 18 ndashikana ku murongo wa 19 haravuga hati enda nimuze twitature niko Uhoraho agize naho ibyaha byanyu byo tukura tukuto bizokwera derere nka sheregi naho byo tukura nka gahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana yacu nishimwe. Ku murongo wa 19 havuga ngo nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu. Imana yacu nishimwe cyane. Iyi mirongo ibiri iyo ndiko ndayisoma nsangamwo amajambo yimbitse avuga ngo enda nimuze twitature. Mbese umuntu yitatura byagenze gute? Biba byaciye he? Aha hose ku bwanje mbona yuko haba ukwitatura igihe habaye ingorane kanaka. Nico gituma bwa mbere mpora niyumvira ingene abantu twaremwe mu buryo butangaje. Kabiri mpora niyumvira ukuntu Imana yaduhaye amatwi yo kumva ubwenge bwo tuma twiyumvira hamwe naguye iri jambo kumva ndumva nshobora kuganira namwe kugira ngo uwariwe wese ategure umutima wiwe kugira ngo dusangirire hamwe iri jambo ry'ukumvira n'ukwitatura. Nshuti z'Imana yacu bavukanye kandi nshuti z'umusaraba hano iri jambo rivuga ngo enda nimuze twitature ni kuhoraho agize igihe umuntu wa mbere yacumura habaye guca umugozi waduhuza n'Imana
umugozi wahuza Adamu na Eva hamwe n'Imana waracitse. Ubwiza Imana yabaremanye buvaho, imyambaro y'ubwami, imyambaro myiza yari ibatwikiriye ibavako, noneho basigara baboneka ko bari amenya. Nico gituma kugira ngo ivyo byose bibe uko, nuko habaye ukutumvira Imana yacu. Intumbero yayo nuko tuyumvira. Aha ndagomba nshire akatuzo cyane ku murongo wa 19. Nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu Imana yacu nishimwe cyane. Nimwemera mukumvira muzorya ku byiza byo mu gihugu. Hano Satani ntacyo adakora. Yakoze uko ashoboye kose kugira ngo atubuze kumvira kandi adukure kuri ibi byiza byo mu gihugu. Nicyo gituma umuntu wese afise umutima umududubizamwo ko akwiye kuzorya kuri ibi byiza. Mu by'ukuri yari akwiye kumvira ijambo ry'Imana. Hano haravuga ngo mbega twarumvise canke ntiturumva. Iyo umwana avutse ntaco umuvyeyi adakora kugira ngo arabe ko akomeye. Aha rero muri aya majambo abiri, kumvira hamwe no kwitatura, ndaza gukoresha ibintu bitanu bihambaye cyane nagomba kuvuga iyo umwana avutse umuvyeyi amukorera ibintu bitanu bikomeye. Ibintu bitanu rero ni navyo Imana yacu iriko iradukorera uno munsi. Imana iriko iradukorera ibintu bitanu kubera niwe muvyeyi wacu, niwe muvyeyi w'abavyeyi bacu, niwe muvyeyi w'abari ku isi yose, niwe muvyeyi w'abarundi, niwe muvyeyi w'umuntu wese azi ko yaremwe n'Imana kandi akayihesha icubahiro. Ibi bintu bitanu ngomba kubabwira, ica mbere kivuga ngo umwana aheje kuvuka ubwa mbere umuvyeyi aramwonsa, kabiri akamwoza, irya gatatu aramusiga, irya kane aramusimbagiza, gatanu aramuvugisha kugira ngo amwigishe ibitari bike bijanye no kuvuga. Tugiye rero kuri kimwe kimwe nkuko nza gushimikira ku bintu bitanu bijanye no kumvira hamwe no kwitatura. Ubwa mbere Imana yacu imajije kuturema, nta kindi yakoze, yaratweretse ingene dukwiye kugenda. Yareretse umuntu wayo Adamu ko imuhaye ibizomutunga. Mu yandi majambo Imana yaritangiye konsa Adamu. Adamu amajije guhabwa ibizomutunga, ubwo nyene ntabwo yavuye yemera kugendana n'Imana. Ariko Satani yaramanutse aramanukira afise ishavu ryinshi, afise inkomezi nyinshi, amubuza konka ibere ry'Imana. Nico gituma hano rero tuba turaraba iri jambo konsa. Umwana yonka kubera iki? Umwana niki gituma nunuza amabere y'umuvyeyi wiwe? Ni kugira ngo aronke amagara meza, akure kandi ace ubwenge, aze yame yumvira umuvyeyi wiwe. Mbega uno munsi turemera konswa n'Imana. Mbega uno munsi abantu baremera kugaburirwa n'Imana. Aha iri jambo rya mbere ry'ukonsa ntabwo ryaje giturumbuka, ntabwo rishika ku muvyeyi giturumbuka. Kugira ngo umwana agire urukundo ku muvyeyi wiwe nuko yonswa na nyina. Nyina rero aramwonsa, noneho akamukuramwo ivyo mutunga vyose. Nico gituma nshira akatuzo jamani kuri iri jambo konka. Nimuze twese twemere konswa n'Imana yacu. Kabiri aramwoza, umuvyeyi yama yitwararika kusukura umwana wiwe, umuvyeyi yama yitwararika koza umwana wiwe, umuvyeyi yitegereza umwana wiwe kuva mu mano, kuva ku birenge, umubiri wose akamwitegereza gushika ku mutwe. Nico gituma
amwoza akamusiga amavuta meza akaraba ko urukoba rwiwe ruriko rurasa neza canke rutunganijwe ni muri iyo ntumbero rero natwe uno munsi amaraso ya Yesu Kristo niyo ariko aratwoza ibyaha byacu amaraso ya Yesu Kristo niyo aducungura izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro nico gituma hano bavuga ngo nubwo ibyaha byacu byotukura derere byotukura tukutu bizokwera nka sheregi navyo tukura nka gahama bizohinduka nkubwo yabwe intama y'umweru Imana yacu nihabwe icubahiro umuntu avuka nta cafisi umuntu avuka ari mwiza akonswa kandi umuvyeyi wiwe akama mwitwararika uko bukeye uko bwije akamariko aramwoza natwe rero uko twavutse uko dukura dutegereza kujya ku ijambo ry'Imana dutegerezwa konswa ijambo ry'Imana dutegerezwa imisi yose kwasama twasamira Imana kugira ngo itugaburire ijambo ryayo imisi yose dutegerezwa kuza ku maraso ya Yesu Kristo iyi ni imburungu igira kabiri ahavuga ngo aramwoza none rero natwe ubwa kabiri Yesu Kristo aramanutse azanywe no kutuvira amaraso kugira ngo amaraso yiwe abariyo atwoza ibyaha byacu aha ni kwatahura neza ndavuga n'ubu ibintu bitanu bihambaye mu buzima bwawe mu buzima bwanje mu buzima bw'ishengero mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'abantu bose biyumvira yuko bipfuza kuzoragwa igihugu Imana yacu nishimwe ndaja ku ngingo igira gatatu aramusiga haleluya aramusiga uku gusigwa bisigura mpemu yera kuna gusigwa mavuta bisigura mpemu yera Yesu amajije kuzano mwisi harageze igihe asezera abigishwa biwe arababwira ati sinzobasiga nk'impfuvyi ariko nzobasigira uwundi mwitsa kandi azobibutsa ibyo nabigishije yongere abigishe n'ibyo ntabigishije Yesu nashimwe cyane ni muri iyo ntumbero rero uno munsi abasizwe amavuta n'Uhoraho bama mu gikiriza ciwe Imana yacu nishimwe ndagusabira nawe uno munsi ndagusabira nawe mu izina ry'ubasha Yesu Kristo mu izina rihambaye mu izina rirutani mazina yose ngo wemere gusigwa amavuta n'Imana izi ngingo zitatu zirahambaye nkuko maze kubabwira ingingo ya mbere ko iya mbere dutegerezwa konswa n'Imana mu yandi majambo tukemera kugaburirwa na n'Imana niko mejeje kubabwira kandi ko umuvyeyi yonsa umwana akamwonsa bisigura ko tweze dutegerezwa kurya ku ijambo ry'Imana kabiri akamwoza amaraso ya Yesu Kristo niyatwoza ibyaha byacu gatatu aramusiga haleluya haleluya hano gusiga bisigura ko dusigwa amavuta noneho tukabona kuzuzwa mpemu yera Imana yacu nishimwe kane aramusimbagiza mpora nitegereza umuvyeyi ariko arasimbagiza umwana nta muntu numwe atagira umunezero igihe umuvyeyi ariko arasimbagiza umwana umuvyeyi arasimbagiza umwana amwitegereza akamwitegereza akabona yuko amuhimbaye uku gusimbagiza rero natwe nk'imbere y'Imana tubandanya dusimbagizwa n'Imana imitima yacu ikwiye kudidagizwa no kuba mu biganza by'Imana Imana itwereka urukundo rwayo Imana itwereka ivyo yaremye Imana itwereka amabwirizwa yayo noneho mu by'ukuri tuba turiko turasimbagizwa n'Imana uri mu biganza by'Imana rero ni ngombwa ngo asimbagizwe n'Imana ese choma nawe uno munsi ugasimbagizwa n'Uhoraho ese choma nanje ntasimbagizwa n'Uhoraho ese choma barundi n'abarundi kazi
bose bakamu biganza by'Uhoraho bagasimbagizwa. Gatano ariyo ngingo isani ya nyuma ivuga ngo aramuvugisha Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Aramuvugisha. Aramuvugisha, aramuvugisha. Umuvyeyi iyo areza umwana ariko aramusimbagiza, akamusimbagiza. Hari ikintu gihambaye akorera umwana wiwe. Aramuvugisha. Hese mama akavuga ati da da da da da da da da da. Nyamwana rero ushima ko ariko yumva, ushima ko ariko aratahura ibyo umuvyeyi amubwira, nawe arasubiramo buke buke. Hey, kuko aba ariko arabona ibyo umuvyeyi wiwe amugirira. Ikibazo kiriho ni iki? Mbega ko Imana uno munsi yiteguye kutuvugisha. Mbega toba turiko turavugishwa nawe. Uwavugishwa n'Imana Yesaya kuri uyu murongo wa 19 niho yavuze ati avugishijwe n'Imana ngo nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu Imana yacu nishimwe. Hano hari amajambo hamba avuga ngo aramuvugisha, aramuvugisha. Umuvyeyi iyo yigisha umwana kuvuga ahera ku ndome zoroshe, ahera ku majambo yoroshe, kandi akama ariko aramukurikirana. Ibi abikora mu ntumbero yo kumenya neza ko uwo mwana yumva Imana ishimwe cyane. Abariko abikora mu ntumbero yo kumenya neza yuko uyo mwana azogira icyavamo. Abariko aramutoza indero, abariko aramutoza ubumenyi budasanzwe, abariko aramutoza kubaha umubyeyi, abariko aramutoza ibintu byinshi byotuma amagara yiwe amererwa neza. Nico gituma nimba ndiko ndadomu rutoki cyane ku bavyeyi n'abana, nimba ndiko ndashira katuzo kuri iki gisiguro, bene data ku ijambo rivuga ngo kumvira no kwitatura. Nuko nzi yuko iri jambo kumvira benshi barigize indahiro. Niki gituma tudashaka kumvira? Niki gituma tudashaka kwitatura? Umuvyeyi n'umwana, ndavuga umuvyeyi n'umwana. Umuvyeyi ibintu bitanu bihambaye akorera umwana wiwe ni kumwoza, kumusiga, kumusimbagiza hamwe no kumuvugisha. Uno munsi twiteguriye kuvugishwa n'Imana. Imana rero iriko iravugisha jewe, Imana iriko iravugisha wewe, Imana iriko iravugisha abandi. Ni wemere uno munsi uvugishwe n'Imana. Umuvyeyi amaze kumenya neza ko umwana yumva, atangura kumwigisha kuvuga. Natwe gituma uno munsi tuvuga nuko Imana yabonye yuko twayitahuye kandi twigishijwe kuvuga nayo. Imana yacu iri hejuru mu ijoro nishigwe hejuru. Ibintu bitanu rero birahambaye mu buzima bw'umwana. Ibi bintu bitanu birahambaye mu buzima bw'abakristo. Ibi bintu bitanu ndagusaba ngo bifate ku muzirikanyi, ndagusaba ngo utere intambuko. Ibi bintu bitanu uvyakire iminsi yose uze wame ubigendera. Hamwe wogendera ibi bintu bitanu, ijuru ni gwawe Yesu nashimwe cyane. Ibi bintu bitanu birahambaye kubera ubugaburirwa n'Imana. Uba wemera kozwa n'Imana, uba wemera gusigwa n'Imana. Umuntu yasizwe n'Imana, hari umuntu umwe akunda kuvuga ngo uwasizwe n'Imana nta utamufyeta. Haleluya. Aramusimbagiza akongera akamuvugisha. Abadivantiste umunsi w'indwi twahamagariwe kuvugishwa n'Imana, twahamagariwe kuvugishwa n'Imana. Ubutumwa bw'abamarayika batatu n'abandi bahamagariwe kubuvuga atari abadivantiste umunsi w'indwi. Nimuhaguruke rero buri muntu uwo ari we wese, iyo yicaye, iyo ari karakora, ahaguruke tuvuge ijambo ry'Imana,
tunyarutse ukugaruka kwa Yesu Kristo maze niyaza azosange twararonse umwimbu mwinshi tuzomushikanira maze nawe azotwambike igitsibo c'ubugingo c'ivyo twakoze Imana yacu nishimwe cane uku niko Imana yacu itwitayeho umunsi ku munsi isaha ku isaha umunota ku munota ibi bintu bitanu rero umuvyeyi akorera umwana Nivyo uno munsi abantu mwese munyumva mukwiye gutahura yuko Imana ari vyirikira dukorera. Nitwemera rero gukorerwa ibi bintu. Nitwemera kugenda nko kumuvyeyi wacu ari we Yehova, ari yo mana muremye ijuru n'isi abitegura ubwami bw'Imana twiteguriye kubutaha n'intagisivya. Nyuma y'ibi bintu bitanu, Satani ntanezerezwa n'ibi bintu. Ntabwo anezerezwa nuko twonswa n'Imana. Ntabwo anezerezwa nuko twosigwa n'Imana. Ntabwo anezeregwa nuko twozwa n'Imana. Ntabwo anezerezwa nuko twosimbagizwa n'Imana kandi ntabwo anezerezwa yuko twovugishwa n'Imana. Ndanezeregwa cyane igihe tuganira ijambo ry'Imana namwe. Ndanezeregwa cyane igihe tuba turiko dusangirira hamwe aya majambo. Aya maberebere y'Imana muze tuyasangirire hamwe. Aya mazi y'Imana muze tuyogere hamwe. Aya mavuta y'Imana muze tuyisigire hamwe. Uku gusimbagizwa n'Imana muze tweze dusimbagizwe n'Imana. Uku kuvugishwa n'Imana. Ndasabanya cankuzo mwemere muvugishwe n'Imana abanyakigamba ari ya kongoma mwemere muvugishwe n'Imana kandi abarundi twese twemere tuvugishwe n'Imana kandi nitwahaguruka tukevugishwa n'Imana mu izina ry'ubasha Yesu Kristo uwo Yesu Kristo nyene azotwongera inkomezi aduha ubasha aduha mpemu yera adusiga amavuta kandi yongera tuvugishe Imana yacu nishimwe cyane Satani ndazi ko yatsinzwe ariko kandi nubwo yatsinzwe hari ibintu bitanu abona bikamutera ubwoba Hari ibintu bitanu abona Satani bikamutera ubwoba. Satani akasema baba ibi bintu bitanu ninemera naka kwa bigendera ninemera naka kwa bikora nzoja hehe. Nico gituma Satani yinjira mu mitima y'abantu. Nico gituma Satani yinjira mu mitima y'abantu benshi kandi afise ingufu nyinshi bigatuma rero haba icyaha. Igihe Satani amaze kubona neza iribanga ry'ibi bintu bitanu ndababwiye ntaca dakora akoresheje amayeri itunga ibyiza akaruhuka ruko akoresheje icyaha umuntu yari yahisemo ibi bintu bitanu birababaje ubwo nyene bishitse agakoresha icyaha uyo muntu afise mu minwe Ibi bintu bitanu izingingo zitanu nta kindi gica kihaba hacaba umubabaro w'icaha hacagaruka ingaruka y'icaha hacagaruka ingaruka y'icaha iyo habaye ingaruka y'icaha bisaba yuko abantu twese twambara amagunira tukisonzesha maze Imana ikadutsindira maze Imana ikatwongera inkomezi maze Imana ikongera ikatoza maze Imana ikongera ikadusiga maze Imana ikongera ikadusimbagiza kandi Imana ikatugaburira ijambo ryayo tukabona gutsinda Satani n'abadayimoni biwe Imana yacu nishigwe hejuru cyane aha Navuze ko no munsi tuza kwiga igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya aho yatanga imiburo kugira ngo abantu bose bagaruke ku Mana. Hano hari kibazo nkunda kwibaza. None se ko dufise urubanza tugiye ku ijambo ryo kwitatura dufitaniye amatati n'Imana dufitaniye ingorane n'Imana Dufitani urubanza n'Imana. Mbega nuwuhe mukuru w'igihugu
yoba yiteguye kuburanura urubanza. Mbega ninde mutware, ninde mucamanza, ninde mushingwa manza, umuntu yoba zikuranisha neza, umuntu yoba zikurana neza, umushingwa manza yoba yiteguye kuburana n'Imana. Ninde mushingwa manza uno munsi hambaye yovuga ati kubwanje nditeguye kuburana n'Imana. Ahagarare hano. Uwo yoba yiteguye kuburana n'Imana agashinga intavuga ati ushima nge kuburana n'Imana niteguriye kuyitsinda. Nchuti z'Imana yacu bavukanye kandi nchuti z'umusaraba, kubera yuko iki ari kibazo gihambaye kandi kigoye kuyishura, nagomba kubanza gusoma muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 26 bavuga ngo nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngutsindanishirizwe. Umushingwa manza yiteguye gushinga urubanza ngo aburane n'Imana. Nahaguruke aruburane uru rubanza ruhambaye. Ariko ndabona mu vyimviro vyawe, mu vyimviro vyanyu, nta numwe afise umugambi wo guhaguruka ngo aburane n'Imana. Nico gituma mukurangiza nagomba kubavunira kagoro. Ko rero atamushingwa manza numwe canke abo bita abavoka yiteguye kuburana n'Uhoraho, ndakwinginga uno munsi kugira ngo ugaruke ku birenge vya Yesu. Imana yacu nishimwe cyane. Imana iravuga aya majambo muri Yesaya igice cya 43 ku murongo wa 25. Aya majambo avuga ati umutwe waho uvuga ngo Uhoraho wenyene niwe mucunguzi, Uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Ku murongo wa 25 havuga ati jewe ni jewe nyene nsibanganya ibicumuro vyawe kubwanje nyene, kandi ivyaha vyawe sinzovyibuka ukundi. Imana yacu nishimwe cyane. Jewe ni jewe nyene nsibanganya ibicumuro vyawe kubwanje nyene, kandi ivyaha vyawe sinzovyibuka ukundi. Yesu nashigwe hejuru. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko Uhoraho Imana ariyo yonyene isibanganya ibigabitanyo vyacu, ariyo isibanganya ibicumuro vyacu, ariyo yoza ivyaha vyacu, kandi ngo ivyaha vyacu Imana ntizovyibuka ukundi. Yesu nashimwe cyane. Nico gituma ko utiteguye rero kuburana n'Imana, nuze imbere y'ibirenge by'Imana, nuze imbere y'ibirenge by'Imana uyibwira ati data nsanze narasibanganije, nsanze ndi umunyantege nke, nsanze narize kuburana, hariko imbere yawe data ndi umuntu muto, ndi umuntu ngayitse, eka mbere nta nubwo niteguye kugutsinda. Kubw'ibyo ndagusabye imbabazi, nikubise hasi kugira ngo mparigwe ibyaha byanje nawe. Imana yacu nishimwe. Ngwino rero wewe mushikanje, wewe mwene wacu, bavandimwe bavukanye, muze ku birenge bya Yesu Kristo. Uyu wenyene niwe afise ububasha byo kuduharira ibicumuro byacu, byo kutwoza ibyaha byacu. Kandi icyizere mfise nuko hari iri jambo ngo kandi ibyaha byawe sinzovyibuka ukundi. Imana yacu nihabwe icubahiro. Nshuti z'Imana yacu bavukanye kandi nshuti z'umusaraba, isomo rya nyuma nashaka kurangiriza ko riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 12 ku murongo wa 32. Hari aya majambo ngo nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose. Mungasifiwe sana. Imana ihabwe icubahiro kabisa kuko dufise isezerano. Nanje ninamanikwa hejuru y'isi nzokwikwegera ko bose.
nina mani kwa ejuru yisi. Yesu ati nina mara kumani kwa ejuru yisi. Nzo kwikwegera ko bose. Na mushingwa manza numwe yiteguye kuburana n'Imana. Na mushingwa manza numwe no kwisi. Yabuhambaye. Yabumuto. Na numwe agiye kuburana n'Imana. Ariko benshi bagiye kuburana urubanza badashobora gutsinda. Hari umumama umwe